Tsibambil ban sa Mateo, nakhtyo chikamay ni loko ni bilakat at kagwa, anili kasyal nim shkwankil. Sa Leonal ema, sa Leonal a, aan ebli soloma ke na chokrikili kasus ut keshtire. Ani peli kasyal nim shkwankil sa lish nimashkwal shkwankil ali chosha, li kasus kishpok hunch inaal kishke sa shtyeb ut keshtire. Pelik chitian inkiere kuinka Kuinka te jale nalep ut kuinka kokakesh likok likok al inka tesh ok sa shlimahkwal shkwankila li chosha. Kuka utan anitish kupsirit ko lichina alain aan li kashal nim shkwankil sa li shlimahkwal shkwankila li chosha. Anita kuluke hunak chinal ko ay sa inkaba la intish kul. Chekek retan metsetana hunak rehablikok ain. Spanak ninje. Ninjere nak eblish angel sa chosha hunalik neke rilru li choshail chukwa. Ratin li kakwa. Nim lalo alat kakwa Jesus. Tabiak libichin. Takabichat takabichat. Kuip kasal chikwanakulak sali hop hunal. Dosis serán las 5.

Manteos, manteos, si kaming gil. Sa siyolid yung kiretyo, kis si kaming gil. Sa siyolid yung kaming kalaine. Nang kaketyo, mdanak sila siyolid yung kiretyo, kis kaming gil. Aran sa siyolid yung nimla tinamite. Kovang alta vera paz, le siya. Kovang sa siyolid yung kiretyo. Kung hungli, munisipyo, nakaket sa ilet siyolid, le siyolid yung kis kiche. Nakaket sa siyolid yung hungchi, munisipyo, li kaleban, li barrio, barna, ulak, siyap, skushla, itangka, utak, kuy aran. Aran baja vera paz, bantios kaminkil, aran isabal, bantios kaminkil, bantios serin, yukes kaminkil, yukes kaminkil, y kak angel. Aran aquí, squently, squent belice. Yo se abrí el cacumón, no cuera bich, no cuera bich, se escuali kak angel, se chulen shak belice, bantios nak. Pacha con spich la cacumón, se shakik kake. Kanak bantios si kabingkil sa cholahil chokeret si hunilis kakumon ito kuwer bichak sa shkabali kakanghe. Ano si klik kakumon? Ano si kwan li? Le saludo la familia halal. Bantios, bantios kilbal sa cholahil chokeret li familia halal. Adolfo ka kaubra. Buenas tardes, una pregunta que le pasó don Mateo. Saludos. Maka, kwan sa rochoch. Yas checo li kumon. Majo nelik te shak sahat sahakesh sahakosh komon usli cheko. Kwan sa rochoch utkunash banu hubilarip salifatio kanakwinkachish kulu. Mantios ko Marcelino, mantios kabinkile. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, prima. Mantios kabinkil ko Marcelino, mantios kabinkil. Sa chorocha ko Marcelino, chorocha chupilpan. Eh, kunak ni Miches, yo le kakla likutan, mare di kien karakak angel, manak spat chop ante sing kat kakwa. Kanak, nakakeku sa chole bli kakumoli na kuera bi arin sa skwentli nim la tenamit. Peten, laish li hung kere na kuera bi sa chole hil chokere, antios li kamingkile ba, laish li... Choke si kabingkil, sa lihong kabukain, laish li aran San Luis. Pantios na no kurabi rikili kak angel ain. Hoka na pantios di kaminkil. Les li kakumon. Li konelik na kurabi. Hoka na pantios sa ere li tugis sa bingke. Ari na ka chakrabi kilaw. Les lak poktum peten. Les li hungung chi kaleban. Li hungung chi aran lakano. Pantios kaminkil. Aran na kwi aran Concomá, aran Santa Cruz, aran Machaquilá, no cuera Billy Comón, o canas aran Sabaneita, aran Sagrado Corazón, aran Epsili Barrio, o sea, yo no chacaré de Juan Ochi Barrio, ante Osnac, yo que es chica, vinquil, chululi, Juan Camocaín. Aran a cachacaré de Kibla, o que Dios nará, Julach, todos ustedes, Jeriquilic Ángel, Jeriquilic Ángel, Bichanaki, Bichancoch, el que cagua, sacate, no vale, chi. Hukung sa teklaw na kake, ulak joko. Ulak na kis koch menirik ilik angela. Wato siya rin, sila kaya rin, sinumaya ko lang, kwili Diyos na rakti, sa tukit siya nito, sinulikutan ulak. Aquí finalizamos el programa Bato 5, si Dios así lo permite, mañana regresaremos con ustedes con este bonito programa. Bendiciones, pasen, feliz tarde y buen descanso. Hasta mañana. Kabiakis pichakon chupan, teo siyong katkakwa.